0: Nere kanto ni hina kilo tai. Salama mai.
1: Salama kai hali.
0: Salama sina.
1: Wa salami hatu tena kiwe la tambe. Viva sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani sina naka Lusha.
0: Lusha.
1: Ani. Kisweli waka muipani mumu.
0: Asante mwana. Ni hina kilo tai. Okuma wa Luisa, woke la Lusha, onkume la mutasheni.
1: Wapacherani okipa kayo. Kama wana ka asikuwa haka iwa haka masina mista ke dama ke nuseke ke miba kinera atuwa
0: ino halotuli
1: miba kino halotuli ya kumu atuwa nera ya ino pipokari na miyane kipipokari alonto kumu sena naka Luisa kina nkushalu apelido haka Shambala kinaza oligari lu nisha wa Shambala pahina kumasina na orera Lusha nkihele dama neheni unakala pahi Lusha hii
0: yao Lusha okwehira wele
1: kamea
0: okwele la okwea mana ya witana
1: ae
0: bano mai nihinae lelo okelo tai nihinae upwela so wipa ena mwana anyu yari hai
1: ena mwana aka ena mwanaka yari yo wita kansera mugurupuni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yotheni wina wina hao paka sipa paka yatuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera neyo opa hao nda kiwalo heraka ngurupuni sowipa so we na hi hava kani vakani yo kale tempo geta ko radio nuno tambe ke paka I programa sa we hava ni ha grupo sa gera sound busy we valo hera pahi
0: we hala
1: ani ma jo we pele ari muri mani makamu ka pa chera ka vanonto eta mu studio ni o we pa misipo so pa chera Maji wipa waka kinipa wecha wani. Ulatu wawera. Yee, yeah, tempu kapache rake yo. Kea kanle mpia na mumu provinsi yani ipa. Wano ntoka wiwe lasi kwaka I provinsi yekina. Antoka adama mamu. Angwera adama inja. Tempu ile angwera misi mami. Kiwiwe laka ipa we makuwani. Wano ntomiki nera. Kipe we makuwani. Panonto provincia no ani o provincia no kawa haro representario king halaka wipa we chawani kina pachera wipa michipo saka we chawani maji o shupa baba o so ki mahuka ala pa hi muru wari we chawani
0: bano mai nulu makua
1: ani
0: munipa we chawani munyari wa o
1: mi va king yari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto ohimi waya wao. Makolo wao amkumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Achopa. Hiva achopa.
0: Baro yi mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba.
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
0: Wa umrupa mtaka.
1: Ani. kiyari wa lishinga weno, walonto, emaku wake upodo o hiperseberi. Wari emeto, awela emaku ya wawini. Yungwazo takansa pa hikera nunuwe lo sidadi.
0: Etoko toko uiwanyea.
1: Etoko toko uiwanyea pa hii.
0: Ekaikai. Banonto, mai. Wipa wene etwila mroso ma wipa wene rimwero shutera wipa wene etwila rimwero rwa muru
1: ndiela yo wipela eri mwazo wa pahi porque ie tempo asi papa kai ulu maya wera hola kimona eri an kimona rata ohima ulu ma wa mai
0: kale mkhali lwa wo ri kai
1: hola kimona rata entao ie tempo yo hea kanle shkola kea kasa kanle I ne so internet o era era I chala ko kwartu mwera então kinona kamiva eri mwazo wa pahi no vira wa tempo kini shuti haka ni através ya internet ni o escola
0: vano mai ninona ikipo sanyo mwipaka tushene mnala kanya tu anawiri ya nani?
1: Miva, mwinjibwa ni mwaka, vanji vanji haa, kina alaka atu samakale lomota ankala ya nasikwaya, bairu yowani, onkila atiwa yokera, upoke mikini iba itu sinji, soolaka. Mm-hmm. Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa hotela na,
0: mm-hmm. Kinoluma sote ni. Na makala, mpima shani babali.
1: Nene na makala? Atuwa waswela nene na makala, nene aezi makala, aezi. Nene, nuluma, wale la tu, wera, hata mtu ohawe. Uhawe motaheni. Numpodi omute ya mkwawe, nladu wa mteko ompaka awe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole, numpresiza wei omute ya, mwaho mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumiha wale, onni wera waso miha, anamwanawe, wajiha, wawariha, waorganizare mpawe, mwaho wotumiha makala. Vakala kina nlima tambe, atraveji wolima weiwe ani konsegiri opake mpaya wa hawari hana mwane wasomiha hi hao
0: ni kalikuwa nyosa
1: ani ni kalika
0: mtuni mtimhe kini mteko wawe
1: ni mteko wawe kula ntuni mteko wawe toko onne haomvela mpiro ni ontiti miheke ole mteko wawe ole omphanyera baba lonchela baba ale eti ovanonto kina la kaka twao era kada motho pake mpaka we oni sentira we era mi baba yela aha ke ni sentir non po dukala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoliwa na tu nada thank you bem opaka yele enova yochele opake ke yeyo ni murima otheni
0: ah mtoko ama alusha ani pa ni murima
1: otheni vivelo kisivela uipa iwo ikini ona kisivela pahe
0: bano mai uipa uu atwanchena himka nari mio uipa wakisivela kipa kaka apachira kiro kolusi akina nari mio showoroni kawalaru showoroni kamu ipa akina nari mikaro kukona bano mai Mana ya uipa, atuwa teni animu ipa, mashu wakala kata mtu laka kiiwa, lila ba, kini ipa sani, ba kini iwa ndove naka kiipaka.
1: Mm-hmm.
0: Nyungo, movira yele marela?
1: Ye, mare yuko movira. Mm. Opachera niyo, mm-hmm. kamwera uiwa lila mpani. Ya ikala tuwa uki, waleleke, kiitale kukwartu, kitupatu peke, kikuweleke, kumeke, porque nkatuna uera kuonele liwe. Wanonto, wanonto kwa mwyo wolo wa mpomeni, atuwa kina wekunya na nera espirasao.
0: Mm-hmm.
1: Yele, emuazo kiwa pa, hipodi wera mpironi, oni note kula. So kala ipomto baba ale sinera ka, eyo.
0: Mm-hmm.
1: Pupaka, mahuko ala niri mpoku avansado kera, no kala no matelefoni, mm-hmm. o kala no gravadori. Yele, eno wele, onhela mwemwe upugara variki bakani ni ta, wapia, etempu hana wakala konsentrado, miwa kinkala konsentrada, banji ohiyo. Pita alaka wavale, pupaka kakintuna kupaka. Para ohatra paliwara na mwane, kena wanonto.
0: Akala kina ahinile paromwela nupia pa hushtundiyo. Okuwela saa, nakotela wavao. Wano, Mike, ameno kwa heneo. Sotene, ikipo sotene, sole mpasene.
1: Siri soo anotari wene, porque yo larkivule. Siri soo anotari wene. Tengu anotari mesh.
0: Mpaka vano mbruno ikipo ikave.
1: Koti wala.
0: Sotepa wata.
1: Sotepa wata, porque soo kala ikina kia van haka tu.
0: Siri
1: soo sungi wasene. Wanonto okontari, ono shupa wavao. Maiso paha o 50 so paha.
0: Vano okumela mtandanani uipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh
0: vano seya ikipo ya kiwo munolepa vano munchambula wo atwale andrum hasa ikaruma aleno seke uipa malapa ale munaphanya wo
1: Praye albu yo, samijipo deji yo ye kapanke o Malawi, ila posa sa kina kera estudi so malao ka panka ka oiwo mas vavale wari 2013 ka editara ka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo estudi ukina mas pra yo album wari malawi oani nonno estudi opa chiraka opa yari yaniasa studio Ya yes, Socrates. Ya Carlito e Socrates. Ya kala baba ni hene wa Celso. Onita ni
0: wa Dona Bela.
1: Wa Dona Bela. Mhm. E studi ya kala bali na pa ho we go kuela. Oi pa. Ya tambwa ni tetemelaka.
0: Mio ke nno puela we pa ni kuni kini. Masimtwaro ko studi iwe. E tuile mpakira mo tahen. Atu tene ma la sele wena kuela sa pime ka wento kona.
1: E ka. Ey, tibao bakida butunera ey atwala nkhumeke toko. Ki hale na produtora la ki itale. Porque so kala studio kira yo mpia. Ey, un paya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. O uli hamuru. Kate yo aba le hala kala wota heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo neheni. Atu akita tanera wa susi hatwale o haleke na produtora le muitale ke tambe ha oton re rawe yo muthu ono varante ko hani ono varante kwa vontadi mpachera yo kuela menje muta ta ta kuela kana tuka na apa nyaraya
0: ono ipole ono kuela
1: ono kuela ni ritmo ni ritmo awe para opanya y compaso que era era en velocidad awe hala kala ya nchiponi ani
0: Se yo mun suela hindi ma sa wina pa.
1: Ah, se que wina pa y era suele se yo acho que.
0: Banto mai i projeto Reni wala miru kusheni minyo wani. Mu wihana na mvani nona

0: Nanka Okanom Punyawaya, Bundia.
1: Mulupale Bundia.
0: Bundia. Tin Loja and Swatera.
1: Dia one terrain.
0: Mopakapama. Here no Hindu when lay. Henna Kala win. Nipatona Munihai.
1: Jam Kurumo Kotamola.
0: Ka kholo tiwela tho ba me ku ora wo dira ntshekulela amukilela we muri ra mulini ba no ku ka ku me wa ku ka ko hela tsa di phata wena ya muni hai
1: maina da ollo ka ma ka ni to kina wana reta kina ku ene to enno enno
0: wo ye yo tho
1: a wa am la mu bae
0: ha
1: e ma ju ki ni khokoda ba ka ba
0: ka ni khokoda
1: mm
0: ti ya phama he ya ro hindu wenle
1: mm
0: na ve ko duwela wana we Awa miruku more na mwimvali haniwa.
1: Mm.
0: Tese ni amora o prosimu.
1: Mia anu kina okoha.
0: Mm. Kuto, mikirima okoha, nisa mkiko hetu.
1: Kwa ye, kina kansu kitapule pama tu.
0: Ah.
1: Amora o prosimu ho.
0: Eh.
1: Ya otapule velo mwenvaya, entapulaya o velo mwenvaya.
0: Entapule la heni.
1: Ah, amora o prosimu, mia anu miruku baka.
0: Eh.
1: Entapula wii.
0: Mm.
1: Wera mahala ni muko ohiwe hereka wa ake lavo etu.
0: Ah. Wera. Omwere la mahala.
1: Wera hapama.
0: Eh.
1: Omwere la ka muko.
0: Eh.
1: Ohiwe hereka vo ne wa ake lavo etu. Wakina tumwere le ola. Osokura kinye vo ela.
0: Eh.
1: Na kami ya ndugu zaka ho.
0: Nipo heke. Kini kino ba matate propasa murgi muloto wera ya mahala
1: ohiwe
0: heriaka wa kila vwetu
1: eh
0: ompakela muthu ya phama
1: ohiwe heriaka olaka lommatani
0: ni phana phani ho mokiwa ni phana phani ho Eh, para ndo munlele ni phana phani. For example.
1: Phana phani.
0: Mm.
1: Vele mweni.
0: Kuto. Moro phama, vanda kino ave kare uyu muni vahe. Example. Example
1: ni. Ah, vani phana phani ho ne.
0: Ah.
1: Onto ko meyano.
0: Eh.
1: Ki khande mkhwa kana ar aseke denge.
0: Mm.
1: Por am khwa kana aseke deya. Ki venke.
0: Mm.
1: Ki wonne me khaka.
0: Mm.
1: Mipoti omarua, upie vate vaya vale, waparla mpeko ya vahari wa kahiri nkimpa. Kikopora nrapo etu. O nari pohora miyano, kukhanda mkwagari ule, o kitoke na mureta. Okosa mpohara wakata yomunya, we atomare khalem kumi, kuhane wia kinye vakorowa.
0: O watari amora uprosimo.
1: Amora uprosimo. O napa mpeko ni mko, uwe heregabo etu ya wake labo.
0: Ah.
1: Eh.
0: Yo, ya no kana shamo mbekela nyo mahe.
1: Mi an okena kimbekele ko ko khanna mpeko mna mpeko ene kiniwa na malaleya.
0: Ah, mana malaleya.
1: Ani mado tapalar beso kumbaya.
0: Ah, tapo. No wiwa.
1: Mm.
0: No tamala nawe nawe mwituwe pama ni patawe no vire ni bakala amudi otumkala nyo ona ngone mapama.
1: Barante muli pale.
0: Eh.
1: Ansele ni abile la kole.
0: Eh.
1: Agora ya veri veri veri mahendi wahendi.
0: Nampe. Ela bula yo wara kote. Vele la di fashion war akubane ki khala wi ki mphunye wa phara ki ka phunye ra motorista kubane makombe fashion war.
1: Athoka vi.
0: Eh. Au vele la.
1: Yuano muka khe.
0: Mm.
1: Wana wili wa mara ka tonse se munikwa.
0: Mm.
1: Wana era ru amla maka ana munikwa.
0: Mm.
1: Wana nai amwe ba eri murumba la eniwa Joaquina Jose Alfandica, na ya ene aso Samsung, na tu author enkulu kuluguyela amukawa yao, uyake limunaka. Eko hapama, brigad.
0: No, tama la mvirige pama ni hiku nana lelo. Ora, okala rempe mchaka we, indo bundia, amora o prosimo, eter sentimento du otro, como a si mesmo. Saber ajudar a quem necessita. Por mim, ele vai dizer na ué. Meia não cana que na cuia olota. O ria para hero que punha o aia olá. Cá punha a cachofer a chofer a ruia melempuro. karo maki we yeme lebo we ya kushato kwene na wampa wene kanda wa mshuti makata nati msambiki wana we atwana ye kupwete ya ususi eni hano hano hano. Ora, amora o prossimo, tisini, na mkeri zariki hii ndu wale, okala odikong hii ndu, mwa hita pulile kama suya amora o prossimo le ndomwe para wea tunadu wale ribi hai. Ora, hino ndu wale so, na tunawi ni manera ya la nrulao, para winyu wale mwiwe pama, ndu wale pama na mweka mwala kanye pama. Asa ora, a finale. Tapo. A finale, tiawo. Yo punyendre ni waya. Mwe parapara. Amora o prossimo. Ate gintina ke emere reparatu o tene manre lontaya. Masi uemerere wakoto kwene sa. Kina keri ya wan suatera. Alipo shaka. E shanke ya janzo duwele hakumve umpunya wae mpunya raka waya. Mutudi makatara hati Msambiki. Epa. Achu ufero na mpunya wae.

akale mupunya waya ni vano minkane le kuru ku parawe ki wa khole waya wana we kotuntuwa ni mukhale lo wa chukule na parawe ni vulo le teka pante ki na kunyene mukile vele le fast favor wana we ovira e mara yo apunya waya nchukule la ka vantho mo hana thoma amora oporosi

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
2: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mjeno lelo.
3: Muki na manaku,
1: papa.
3: Kii manaku ipra mahiku ya vesta ho.
2: Hoi, manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano, manaka. Manaku, onamu kadhiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
4: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
4: Berta, berta, berta.
1: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
3: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaleasha
1: kwera sisiano muje sosipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni sosipasha okalosha no chuna.

0: Eduardo Karimo jibo kumbirile mkwe ombegi maza mbonyi nochimia nikani zindielo ya mlibona na mchito. Alo batardi.
1: Batardi.
0: Niluga na nimu mlipa digani?
1: Niluga kuna na makura Dr. Nunes.
0: Dr. Nunes, una makura?
1: Iii.
0: Karibu na so Nunes, suma na wedile ni zavi?
1: Nane, suma na Evira Diretu.
0: Evira Diretu.
1: Kaminama katamionada.
0: Mabasa vina au wedile na Diretu?
1: Mabasa weda Diretu.
0: Apo mabasa gani?
1: Ya, iyo mabasa mupia kachaso bae.
0: Mupia kachaso?
1: Si.
0: Mugume la vangono, wila mugulie suma
1: na
0: jino?
1: Mungulio
0: ano na makoro chuabo.
1: Ada, mungulio nkuada.
0: Nkuada. Baito, dabuno mli watakulu kama idle.
1: Dabuno kama idle ni watakulu na imo ten na mimi dute.
0: Mangu ana skadimingo.
1: Mangu adimingo nindo kapela. Na worosa ni nua mna muri na arede.
0: Mare. Mukala bola.
1: Ah, bole kala wapo mimi jana e kala wapo mstawe nati.
0: Ah. Baito, marijelo adho wanyan.
1: Marijelo ni mwana mwana gazo na nita. Mwana gazo vensio.
0: Akila marijelo.
1: Mwana gajere.
0: Mwana
1: mwana gajela ardu njila. Ba, nakusa
0: birgali. Etena akila marijelo. Yambayo.
1: Okay, yambayo.

Ba wamaninyo na shando kuno bana 14 horas na 57 minutos ku komuni wa basi walizo ni chwabo vano nifuna na perikila kuno walizo na elomwe hatomili weda buno wedi ya mabasa ampira nota mala ni moteni mwana iyo mwana miyo Joana Brito mesu na mabasa Paulo Lopes Zambezi yae Ukane sabudu no vuma, sabudu na mabasa, sabudu no ledo na kubanya da gavina abali halimaso soni. Ambarani abala na kwani ya kadabuno, zote dene la wedi udiretu. Ambarani vina abala limate loni siku na dabuno.

0: Wetar dolar radu sambi kimsura sava zambezi ava chua pamite kusela chela sela mwe sampira solon hiku na warwa. Hiku na kwane matana rarumwe rwane tona rarwe ya kigundu pili wakumel nikina kutana moha.
1: Nasiki ya sauja bibi yangu wakimba usiku.
0: Ete kuni yahu burla bagelu kulugwe wala tanu na mohasu hiu ni leche lo ya namwe. Noru helaka ni siriso chichimi heria ni virihwe mpua mwa sima na ela emala. Wana win na halo volela sima na ekinako. Sa miteko so hiya na hiya na sa mpiria. Nare miteko ikinako so hiya na sa vani hikuni. Pwetardi. Alata komandante jefe. Trupo mohani Paulo Leonel Lopsh. Wara ra russo shego de bitalla mi thadu kama ku pere konton sana makumetana bil thanna she mai bara masana bel makumetana she gulu jo

asinta mona la chule chua but then here mi paju ha o hi ba di prulo makupa wi ha wana we learn hi kuna woro woro asinta mona ho lechule chua po then here mi paju ha we nyu anu thum prulo makupa ni hi ba no wi no thamela potar ha we ni mwe chua i we ni hi ba ni ya wi chua.

jipunina na viraru na namala heaven halu chiga wa wino nere lihereri samakane samiteko sampira ni vijini hega na machipo tihi ha heaven ya huviri hosha kwa wadelo machipo ikano machagula miaha meroko masye mayale na kila sinto kumiroko mayale hina kila sinto kumiroko hina nono manera ni wahere nari muna wahere sinto muna kina kwa nahana kuru hela na meroko sapama Narero. Okala o villa. Adi ogindrehera yanganaka. Oyakona nariha yanganake neyo. Okawa keka andrehera wom mwana nariha. Eh. Narito. Isau mnazish.

0: Irish music. Love that
1: song. Paradise, yeah. Ooh, oh,
2: oh. Venha comigo em Kelemane, minha futura wife. Venha comigo em Kelemane, minha futura wife. Era o grupo cada. Era o grupo cada que iria com a Jibore, orera. Se ela. Ora, mas tipo ela, andamos com o Jumurima. Venha comigo em Kelemane, minha futura wife. Vai aprovar matucuto com marico, também tudo macacata com coco tá lá. Que poranta. Wahar Tonyana, Wahar Lojana, Wahar Wabana, and upon a hirare, I come hirera. Bagupula Conton Sadra, Bacumatana Piltano, she kilo words. My parents are a little Bacumatana, she could. Watch what ma, Kumatana, she turned up in Bacupula, Tanararu, mega hertz. Megahertz. Megahertz tihen, makupel makane. Kilohertz, makupel matokwene. Ihu sihwe kale valen tamana miteko Joan Pos. Oshindi makumatanararu makupel matanu. Megahertz. Anki huziha, wawi. Megahertz and the pula makupel makane. Kilohertz and the pula makupel matokwene. Tiwe makupelo araweria wisa terela ho. Mwe provincia nere kunela wapachera profesa vazambeze. Evinyakava envolo yela mwe provisi ikinako. Envolo yela mwe provisi ikinako. Wampule iwa batardi. Omala uwe to batardi. Niso ni piyaka kemerili. Kemerili wana uwe wakala mshelo vinre. Mga ilukuluku ya mchuli, narma hiku wa mchuli, isimana sa mchuli. Mwerule tovinre. Wawe, asito kwene ratu samiki msura sa vazambezia. Ya hiya wo. Wai. Wapati ya yaro milaji. Holiwa wo. Yari holiwa epia wo. Yi wanana. Evarerele ya bakano watara we. Mitako sawaya. Naru mitako sawu inavira iwe. Mitoko saigu inavira no. Sechu? Watana. Ho? Watana. Ii. Narero. Echila. Narero. Yote parere. Nibu kare chumala iwaya. Ii. Venya komigu engeli mani. Venya futura wife. Tihi ha hiva na mwera hu. Na merere ka uinyu wano makupa uiwa. Mwotepo waiwa. Hiva tu makupa ala no. Mwotepo waiwa. O waiwa tiwi no. Mitoko tso hiana. Ochimaka atrás do tempo, ho? Ochiru é lukuruku. Ochimaka é lukuruku. Enna lo chiwa lo mo vivo. Ahi lo chiwa wo. Como enna lo chiwa wo. No kalo. Mohiwa. Munna nan chipanene nere. Munnu puela chipanene. Kihera munnu anunko chipanene ninnu aniwa. Chipanene ni. Nehe ole. Nami pole awampula karlit nama kujuni mula yolo lola mulako wa lomwe hanukumana yawo mulako wa lomwe enene ni hanai gurdura sokara yipa erwe yugo malawi ni kuruna lomwe ndriwe yugo ni yuganana ni kuru ntokwene nina perlukuluku eno viri hantara ntunaya echapela kani kuru na wayaya. Erapo ya Malawi ne lapo ya Mosambiki onasi icho nini gwanana pama ilojelo simlejiwe iwe Mosambiki sinna lojiwao ilojelo simlejiwa Mosambiki o makwe makupa ali iwe sinna lojiwao kemerero wezi to kwene niso la pelaka wiso otsene sivirini narisi kumeliru makalwa pama

0: aka ni nya yele yawo ya khenle mukutsholando wa kwa hela ne thana mohagini kitse mukilevelle ato kwene gine kitse kulela na samaya la aka ni nya poma ya khenle mukutsikilo jana ni kilo jana ni wana hoye tapo ken halawe kilo jana ni wana ya moni ko thamala o ke mahawara we kilo jana ni wana sinna nyo pakira
1: viana sandu
0: acho moti video ava e poma la wana kuro ya khenle mukutshola wa wina ni kete njambara.
1: Ah, no te posibiliwa. Eboma ho ni nwa pa.
0: Yo ano ntoko ka ni nya mwa khenle mo ko tshola tshimona na hai.
1: No na orera pa.
0: Mwana o herria.
1: Na o herere ba no le ba no o herera. Ani wa e ba ka ye maka we maloti wa nwa na ta na lo wa khela aloti wa. Ni othela. O le ni we liwa kana ta ni khala o hakalala.
0: A tshimo ri poronto para woni he pomela.
1: Poronto ni ko tshina huna ne na hala huina.
0: No tamala ka ka go hamaya la mai sinanyo
2: tshwali ntana ho
0: ka hinko ne monlele a o mo hakala ba ba pomela bana go ya khenla ya mo tshola wa goni hani keje
2: ha ko no hakala la ha
0: vando o mela tshumana hala yo moni hela mo tswela nyo o wina o khonya tshumo khonya ka ke ke mla ba ni boyele
2: ha na kola wo ne iha
0: ya phama ha ni ne metla we mo hala yo moni he mo tshuna ka we ngure o tswe li hayele pomela wana go tswenla ya wera e bana ntho mena mtako diolinda morera ni na biwa radu msambike ke na vira mpro tempore re mo makuru a ipoma ipinge pomela wana go we we wora werla ona mo na no viriham kuchola wa e kwa haela ya netana mo haya wina ni khomelelo ni the khale menelo a ni ketse ni nyambaro e wonre o thomwa we e wore o virhiwa wa hiku na kwasa kwasa ola ni hiku na murunko we e wore o phulhiwa henhe irimite kodwa ni khurna wina ni khomelelo sa e provincia ya va Zambesia keteta kivela thene ginetela ke moduela krikada de poma ya wanda maruhi kitloka we kinolo dare mirule we nowa wana we a thawa tene ya wina ka nikeche na diveli we ni manera nikeche niniwa ya na epoma ya wanda maruhi wana we ene nina hayaka yimakende ni inowa vando kahina ekwa hela akwe yarmer ke khalewe poma ekina ni evire nare ni epahe epoma ele ya wanda maruhi ala ai lika phanyaka ala ai lika phanyaka mudyaka ai kinya mudyaka wona we namina soka epoma yo ili vando kinkhala we gore ke chikulele ni ammo ha kuno taba bala ho ke chikulele na bakhane miano ginchani wa billion ni one kinla poradum sambike ka china kire moni papa nga hinko no khumo ili bharopia epomela wana gore watu mo heta phama
3: ene o tepa wecha phama
0: sina nyo pa chero
3: miano kiniwa farage wilson mario nsina no motheka niwa na kuruwe ya ni na wele we chekudle wenno wana kuruwe wenno wa shara wi wenno no na ari ke pelmenis manu ne chekudla phama ni koke le kopo ma wa ho oili ah ni na thamala brigade
0: asu wecha wanyu ko ili phara wenno mo pia phama
3: no tepo wecha phama
0: ya ni uno mo hakeli phama
3: no tepo hakeli phama
0: ba hiwe yoche
3: yoche tiela na cha ho tunya batho
0: atu mo hira hira phara we omelo ngore woni hayele mdonla nyu wera
3: ulu Hia no tepa wecha phama ni ha ka ho melo muluku manene na thamala muluku manene
0: no thamala mwituwe phama cho na ve omelo va kwasa moni hele tumvuela nyo wa wene lo anikeche ntoko kino ntake thamana mteko diolinda morera na miyo radu msambiki kina vira mpuro temporary makuru yale kumeipoma sote na sa province ya Zambezia we were ohole li hamiteko ha za menelo anikeche ni nyambaro ni niwa e province ya va Zambezia atwe poma ya wan number hero watwe kininki ginaga kinona elepo matani ela wala lujela ko vira memo kinona poma no akwe ri khopelele wile wana we ri mapromeli ere here ringwe phara we hore holeliha me wakhela aleto yala ena kuma mapoma ne we hore o phuliha meteko khaza mene lo aniketse ni nyambaro na khona we nemele ba ba nthamena meteko ni na migo rad msambike mna uriana ne nguriana ne dothene da yele na khona ho win room he mare la he ya bakil do track poto varra roncho namera 21 horas ni 52 minutos time mwani elukuluku ni hirumpe na viraho vamudanam to kwene na hore la mitoko da win ni khomela na angela ala na chicha na wona alete khumme mapoma ni manere phinjaya omelo kwasa ya phelukuluku athuye hore wa viriha mutekola wa menelo ni makhalelo a

0: mama wana guru weule makuru hiena hiena e kume tipoma so hiena hiena to herla ona mona mkucho ole e diviru ngele onaya nimwe elukulu kuere am te kola wari elukulu ku rupa e pula wana we netano para kwasa kwasa e pula yarabu silwa kwa e rupa ka masiana mina kia hinye wone hele duwenla ya wera
1: mi velwa ashkoti
0: ana asko te mukume po matam
1: ngume disiri ona mukubela
0: wana mukubela eh anka hingo ka munu kanlele na chogecha wanyu kuma wana mukubela opie po mele wana gura chu muhecha pama
1: ni hecha pama no were wa muluku atini pio kuru wenno no rupa no were wa muluku ndese peri wa pama pama ncha tamalela
0: eh wana no muni na chu
1: olelo ni bolo wa palkuni ni na nikeche na hu ina wana mukubela babale
0: nta bolo la hen nikeche paranyu wana chu wana mukubela
1: nikeche ne itu daini wa ndomanani wa kalai nikeje na kala ya apa apa ho abo bwa hina kwe nikeje na nai ni wa etempu kala ya mulale wa nopuki woteka wapuki woteka olele iwa kuta nikeje ya iwo teka wo wo seriwa kani maposo ati uriaka oteka ntao ati na kani keche ato seriwa kwe pule ipajera hiva na huda nahuda mpaka nene mpaka lonena itu nahudi ato namba yangu inakwenda ruwani ente bya share report reya okale hiyo
0: ollo aba governor au pwela kahia otukumanya ipoma sote ni kalem promo ha achina kani keche achia fama
1: kwala dote porera korerevo kuverno kala wena wana kale hiyo tampeto ote poreri ha juro machine ni lela to proga harera wena mudistritu kuverno bani hiko no upwele ni no chua po provincio wa hapa hapa basita tibene babale ntake nyako ni wena masoka basita tiba chua po hii
0: achimo hina ollo baba
1: ni hina sana sana
0: mudiveliwa
1: ni diveliwa to
0: asuyana hakala la nimani
1: yani hakala
0: achwa omukumela omurulanyo murewa chakavenina nikeje
1: ndirewa disasenja nina nikeje alipa wapa yoma araru total nina mpua 13
0: ya pama no siveliwa hinkato kwana mukume pomatam
2: hiki nkume one taka
0: one taka pomatam
2: basi sempre poma kere opepa
0: opepani
2: zina
0: nanyo
2: mi kinichaniwa selection so sinyu malawi nozu weliwa nana makuka
0: o na puri uto nini wa nikeje
2: nini wa weliwa na puri nton rulo peponeze o mihekwe weliwa
0: wala lo kina wana marrao wanranyo wala mwila wa hene wala koloma
3: wala mwila wa mnyapa
0: mnyapa wala mando makale lehia enta pole la hene
2: enta pole la parwani mare neze wani mare wina wu nepati wedu haya to
0: wala wawa guverno atukumena ka ipoma hiya no ne hawe o sivelo na phano yo khale
2: e ba no na sivelo khale wo pai
0: achimo hina
2: ni hina
0: no mwe wonder ka visa hiya bala
2: ne pacho a hunto wina wene wo ni khala ne ka mesa
0: ah mutho a wa wina kana poto ware ka mesa
2: idi ya to phane liwa ya
0: ko thama la kinna wona thato ko la thai wonder ka mesa zina na nyu makholo
4: meniwa raimondo lastiku mulamvua
0: mukumo we
4: me ano kina khuma elapo ya wane thaka e localitate e posto amministrativo yo na puri e tistiri yo pepani
0: nka hengona mulelo do pepani we watho menelo ya latho e monre khala iwe
4: masi nikachen la tina khala e paripari makholo aho wa khuriwa othekana hari wala vinyu masi vinyu le ha khala amehali ali wa mpapai achokochana morela bathi amorela bathi nje kusakhoto iwa achente mwape yowo engure kantene ina nikeche makholo aho akuye khala i
0: munkhono kelela we nikeche na ni monre khala i
4: ke holo cha kwa mwene nikeche la nikurule lai ntao hiya na makolo aho ya wathiba pihu na athia tihu enina hiya ntona kuferia opira olelo kuverno anramelaka arani kusa elapo ya wane thako khandomi hekwe eto istiritu nao eposti ona puri eto istiritu wa pepani enikusanto enanruhaja wana kuruwenno nruela nto wina masi kuverno otepona kela sana oni bahafoja oni bahi wara thahu oni bahasapau ate opira anikeri hopa lukuni lela bana hamwena nemo kwa asaro
0: mosi vediwa
4: masi no otepo sibele batoko vene
0: manchina ni kutadi no mwakho ya thomwe poma wa pepanto
4: masi na anchuna kama pepani baba onera nikero kwa kuverno kala mai baba onera nikero hoya ni chana nemo akolela
0: nimo monrao chara mutokola woni hele kachi khalai
4: masi ko pajera khalai kala isa wona we ko tapo kala ma mirabo atako to kodi awa kala papa na ti ataka akata ko di chene la yawina ah
0: mora wina mi inki hi
4: na na ri hi ya pa hi ke na ka kenya kala kala muri ma itori o wo pola papa vendre ba mana ata ata ah
0: ya boko tamala
4: perikato
0: e poma ele ona gruwe ya wa kala ana mipa mamuziko alato makumeli ani dot kumbi poma bo hi na hi na sa province of Zambezia eriwe ule na mipa oni helo duwende ye na mipa moha oche kula mikrofoni maradi msambike
3: sina laka miwa no na batu kumendu kiniwa oshkara er kulisharturi uweri wa mteko waka nilapaka waweipa kiniwa oji karikone na mipa wana kuruwa weno
0: tani oji karikone
3: oji karikone mwana yoni ayawopalko acho awacha paka enasiveliwa porque a escola quando pagou o papá era 2017 se um tipo nina que empacava a cenária mauan achava a gente mesmo chefe a arriva a viajar vinha é pena que lucu acho que lá o almoçar
0: agora nem calou já ne que para vacar cenária mauan
3: cenária mauani ya mulugu disakarari cenária mauani ya mulugu disakarari wile vokupu eloloiwa oche vokupu elohawa avizinya ke kesule wile vokupu eloloiwa oche vokupu elohawa avizinya ke kesule
0: uyaka upola wipa hiha
3: ah sibabo komu na mwipa muchu ona kalambairu mi ba toka na mwa chama na veriwe community achawa acha ichene re akina veriwe hawa akina veriwe loyo hi ni niyo community re joke famia ngi gonne phama e pahinde na kakagelo fere ki aga owe osilo ki wihale mwana ku ki wiya ka mwana ku yo le ki pinya ko wani mwana ona mavariyo wani mavariyo ki kelapo fere osilo ki waga ki wihale ikuo iko hiye ki pinya ko wani mwana thuni mvariyo korro mela wirepa ashki o kala vizinyo o kala muchuri ona gonne ana kala ndrima ne pende veri wan ndrima
0: ni mumondra wepali
3: Meu nome é Pajandão e para 2010. 2010. Na mulher, para uma coroa, pelo menos em Tonga, o Juba Migração, como dar espetáculo, o Malau, ver o Mulago Alom.
0: A mulher, o Mulago Alom.
3: Mulago Alom, o Pia, Cago Vidaro, Nam Tocoena, Niwa, Anamuli Bradas, ver o presidente, o Malau. Koko mana nto no hepa oten kui
0: he nemu no pwela nje wa mto khoinda wepa
3: me ya kini kuno pwela ka kino pwela wi ni mano ki pachere wi pa wa cha bo siba le ki vinyago juli enya ke giveka ko kuvera no mosambiki ani me ke mata hi bana mipa hi ne pa ho nalela achu wi ri e khale ke pham community nta kuvena ni ama ona muchule wi mashi onne pa phama Anam bahamatata wi mutekwa wona no holo ni bana
0: ohia wi pamni panyo khale kene ko mpakani
3: epa wi pakini paka ekina kine kina pagaga nganono nganono so kine vivera veri wa wi paso
0: hemonsosa
3: ozera go kwasi desma segundo mian desma segundo kam kwasi 2012 kampa ka desma segundo ndai pate 2012 wa gera ke wan ki panyendo wepa ki panyendo wepa 2010 kampa ka desma 2012 kampa ka desma segundo kam kwasa Enda kino na wi papa.
0: Bano hey hama mono pwela nyo moro mwanyo. Hara wi mpuli hele muntu na nyithe.
3: Ngi wale pham.
0: Mono pwela nyo moro mwanyo. Hara wi mpuli he muntu na nyi no ano. Ki wi pa nyo the.
3: Wi ki kumi he. Ah.
0: Mpuli he. Kerio holo.
3: Ah, ki kerio holo. Ti baba ke lonja go juli. Kere kere ni mveka mata. Na ni parele liwe iba wa ubwela wa uipa no tebo wa chano iri murumma ho enya ka ninkwela mata kuvena na apro ana ashutare ani ba he ani tuche ba khani wiri yele ndra ho no muru terno gumiya nya ka bachiba ho na ku na tumiha ena thumwa enya ka hito nakala phama wan
0: nyono majipa nyo tane on rehereria
3: meva kineba ni makan ma productor o then wana growin meva o pachera apaka majipa aka Iwa kapashishi anapajara uijeliwa hakwile mashi ahia mta kwene ole enyaka ayabo Rogeru oniwa Rogers boy oswele ni magirinyo emnyaka angoji emnyaka o Malawi ko kana porodira kan nemano tambe angoji o Malawi ni ginaraga mu ichana a manaka igoma hak kina sivelio
0: a athana ya mola pana
3: gola pana gola pana
0: wa ja mu chunyani wi mwendre mu holo hoye
3: atanya mi ba pala no aga china kipinye ate o maputu a kempanya gabriel junior siole epa aga ajudare ke koman ni mista ba porque mi ano muruma ko te wa jiwamo so faro o vinya mu jitene se muru dina gi haleli ha
0: nyuano para omara wipa hena wiri hena nyumunipa
3: e tape mi an
0: ko kana mu kwelajo mu mutaraj mara ni peye mala jara o hoy
3: yi yare lukuluku ye 2009 na kala ni kuru nino ini wana mulese lebon e pa junse wepa wana kuru wenno entao ajiale yarna mulese lebon ari president arna makamiva amtokara gitara maiko awaja nchagula anaki chano ibe miko te paro suela uipa wa waka onawa kina mtokara gitara oniwa ana mtokara gitara sina oniwa elderito kantore mtoko enaho hapo mukina wana kuru wenno Jehova ko cheka hapo mukina ompa hilterit lela ba ore elado leo mulumbu dio amtokara gitara anakile lawi onona leke mutokara gitara mucho wipo ni ha wipo ni ha wipa menge muchari ha mucho so kire mu hufiwa ah
0: ona lo mo kana mo kwelo wa usia kina kutwa
3: akina ha e khan levo we kana hufia kina kina ma hufia yele ya bakani ki fuen laga ki hufia wa ka tu ah
0: mina me ma juna pio maputo
3: ah
0: we ka wera he
3: o maputo hin nasha nasha ba ju wi wera ba pama na yo ka maputo parece mosambique ole capital ai tu iyo hi anna ona ka chuan ba kantora sina ma ho yale ro maputo no bala we na vera ma jo ba hi an hi ka ten ni gola wi na vera sial era ya we ah
0: Hey haba mukhala bat banu ekeny o ha mukhala namudan
3: ni bakin kala namara ka ko thela ko kala namanaka mwana ka moha o pachera oniwa lolita anaili oniwa kleidi anera oniwa aila ote na tiana ah
0: enna so sanabra moya
3: ah aile en usera aile en usera mukina tamata tanimano ana usera
0: Muna kabhiera manratani muhila baka somona kawipa
3: epa hiva sober governo yolo distrito epa mucho amaneya amaneya wana uyipangano echu na prosimara presidente ya municipio epa abejo hi rimatarego ngani bahene muna vinti wana hina no mathapa enya ke spectacle yona tarajo corromela wana kuro wenno i localidad ni rino tsasech i localidad zote ni tsasech miko taro spectacle
0: mo vera mushi mria ke spectacle mo
3: ko vera mu ke targa spectacle i pois un rino raru leoma me pachiwa i guru sed wote ni ko vera mu ke targa spectacle hi wa avo ki nyago obiavo enya achi yeriwe olatan wote no ke agi fuen
0: una ke liwa phama
3: ina ke liwa phama sibaba mo nanyo balku ile elukulu ke asito ko ni haro mashi movimento mote ya ega ke la nyumo hona
0: when espetáculo mwa pakaka mwa yakamba loko da de memo atu ena liba ka mi borobolo
3: ah depende wile onkala ni combination ni muchweni vachweni onya yabo for example yokala wi wana mpaji okaraki wo mwerule achi aliba 50 metikash ah wa hivo lo yo memo Aji ahi volo amo epa kai kan no echwa ga sapao ah
0: mono cha mwindo manchuna athu ya ni vareraka governor ni vareraka ate mulota kapire le junior masutani mna hiyanyo okuchula na khora de mva hello ko north ne na pobele wana guruwe ne province of zambia general pole mozambique ni wa hiyo
3: ni wa yo okuchula wo pacheran ginchuna umagarse radio mozambique veri baba oriyeno mupuelo oni barrera ngupuelo wi kivinyako palu kayo kumana nyuano achu munagi ko hele othen vo kinna thamala ni murima ka othen ina mataka neli wanera do governo o Mozambique veri baba pachende upuela sober etansela ni keche inyambaru wi othen ni kumana baba korromel na hari baba hito hina hasuelan enda wero kabiria junior mikamve ka governo ne murima wa Gabriel Junior yeno arno no meju ne murima wa tenawi anawe ha ilapo ikina ahinawe ha maputuru anawe ha sambezia Ogaza, Wampula, the North Central Sul, where we all tell me Empressara, and now I should have Muruma Yoloregian, Orio Kuchuland.
0: What do you have? I can't remember.
3: Osilo of Pama, for example, Osilo no Lelo Hiana, Baba Mucho in the Osilo, the Wawarwech, Namucho Avira, one of all ten in the Baba Namuchegula, or Tabokisivella.
0: What am I talking about?
3: Brigad
0: Equaha, Yaneta Namaha, Yawini, when you catch a Yambaro, where ye, Hikuno Kutula, Namweri wa Netanapidi, Bakamahikumeli, Amweri wa Agosto, Olandraho, on either where ye, a poma on a Guruamocone, a provincial Zambezia, Weule, Ipoma Makumeli Nikina Kupili, the rely on Amona, Wamkucho Ola, Wawone Hanikeche, ne Nyambaro, ere ye, a poma Yawana Gurue. Tihia, Nugla Huanyuan, on the Mteko, the Ikovelo, the Renye province of Zambezia.

chepo zatikupiona nkhabe mamuna malambo chaka na nsiku zingasi mbachimwa anafamba na mankhanzi achi wa thamwe ndingafamba tene pasani pasamanyazo maningi wa inembo makhalirane wa mkazi wanga nkhabe bviranabe pano nkhabe bviranabe nkhabe nkhwenda pyanga wa baba mwatani mwana khana manyazo nofamba na nkazano chila vuta makamaka ninji akati anangwaje ngamala chita ngole zigwalile kuizitintare pangono wa munankwanisa angafamba tinga tinga funa longa mamuna wati wa muna ndikumana kusokolo pai kadainza malamangwa serde ngoi nangwa chita dendeke lapa ninga ndibalira tena pa wa mama mamuna wa tansi alikuza wena ali nduli mutasiya nduli kodi munafamba ninga nyoka ha mamuna nankazake nafamba ninga nyoka ngabe funambo kani ngankhankhai watai nsiku zonsene pabozi nkhabe pina ninsamakamaka ninji tasiwa kuti anango amuna anango amuna eh pachisa uyapa khani ngafuna kupipinza pang'ono thangwe mamuna ngapinza nchisa ngachipinza mphenekale pina kuvuta mangwana

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Trinancisi, kumi na bozi na mpindi bozi, kulonga 23 horas e 1 minuto, chubliki nankati mwanyumbati na pepa Rádio Moçambique, munu Zambézia. Mangwana ni ndimi kutene pandwa zinja likuenda kumbuto za unamachi. Kodi muna kwani sama kumfunza busa, kodi busa. Pion sende pina mazina po mulu nkumbu zinaki mbani. Nkabe. Nkabe kwani sa kuchenjera tene pa kufunza mba kodi wako. Kodi iye mule ngi uzinaki mbani. Ha? Ife ndo tonsene ni fiantu. Pa mundu kena na zinaki. Apo mulu nkumbu zinaki mbani nkabe. Wadi kuna matila mulu nkumbu. Mulu nkumbu zinaki mbani. Ah, ni baba. Ni baba. Baba ni zinaki njene. Ayayayayayayaya, mafumu muhimu kukala kusakwe nda huku. Kemele nzatu Antonio Domingo Chinzuzono.
0: Rádio Moçambique.